0: Alpha ne da a kiskai ne yawa. Alpha.
1: Ai Abdul Bal yi ga yi da anja papa ya da rike da ya daga ba barbar to tun da gudun babe din badiwa.
0: Na ma da kai le dole ma duji ma barbar lewa ma ko sai isidu ban ban kam gariwa.
1: Na kai ga da kai le ya da da ya da rike ya mai.
0: Na ile abam ne da bane. Abdul Bal ma jaiwa.
1: Ya to ban.
0: En to ma jaibi.
1: Adida ne tawayiwa ci si bane.
0: Na ile ndokre le minga idoru baba o patale ngonu ma le pida ma mone nga. Ndoji la undai to neje be to mampa se negne le si jada ban ban wale aba mpa bune la ipo kama emja drum ni minga yu mo se ta diwa japa wale lwa.
1: Nani ile bula nyane ingele wa ya upatara wa?
0: Ah, talo ngonu ma Adelin lia lwa.
1: Ah, bewa, ah, Adelin lwa. Ah.
0: Adelin lia, ya tabuli kwenye ise ile ban duwe kudile ya upatara le amanga. Bakura marena to se banda dadi kingasi wa to mama
1: mare ne glo bale ne dawu bal jo se ban mu dama jawne lo
0: eh ngangun ne di bisle ya wanil ba ta ched nga jeyin le ba ne da boli boy wanik ma jada jinja kingana ja patarji ma ja ma jale ba ba ko dulwa eh nga bu bane mam de ba yi o ne le da njoedin bale din ne kwa jele godo Iba ya na inungungu taburi kwenye jiliba na isi ine Magu mtu nane jikumari nilika undonu mtartar Iyaba njili wa mdosi jindu Nga bukura mare toba adida Mali tu nikuma arsi jinyabane Magu burada lulumyo Ne jikuma madrejile Ipo kaja kingana jinsele jisnari jone ngada Japatarjile Mali Magine jikuma mai nolo magie Mamagie mare rama chiri do jambal jiriji ne jigu kamlar gin yan yan ma duji ba wono am gersi sai baujile
1: li sai tura ne le abida ye chiridu jamal yi gali ne li gali wul jamal do kala ta di ba jadi pawa yi de kan li sai palbi tala delin re wuri jamal ja jire
0: hai ta di ba ma pawe a delin ne ba pura mareli
1: mo bo yi kul yi kamu mo mu ya bawa ne kin ga gbanwa
0: mo bo ne gi ya ogne le mai le duniya na idan biwa mai le duniya le adun gon singa nai karaji sidi nga bulebo e ya did ba kunta je nangda jenja kisima je ngalbi e ne jenja maidilwa e kara ele mandle adelin gaudnili di mandigu ban mai yeba weno ha mandle adelin no ba ya kisiba kula dwai na ba pa di se ne kinga bam giwa ndokri di ma e odomdu pata wede amna nje morle ne lao noda na ko nga ba ide ingam do di pa ba noda unda di jova no nga ngungu madu pet pet pet pet tu mwabe on tai do da bien doin ta pul pul pul pul ne ba momo patar ba ya kunu tarle kila da dan abi ban ha
1: maji mu ya malikulu tu ya u par ne le da malik ntare tre le dorm dum bur ga ba misin da falala ma ga dan kulu gudo
0: he
1: nga da targu mai bilba bai da ba fa da akila mu ponle ba ja fa duzuma duzuma kan bim ne ba da ba gi fa ne le ba male mu ndo mare ga ma da au au de de ya mare ga ma le au de ya da peut-être ne je na je au au wa do gal rode ne ma je ma je ba no da male mis retraite ane ji gi au fa ne gi ji sai gi jogi sai le i kan uma film ma kan uma film ya ji sai a gi sai le bo di karga was doji da adelin la di kargi karle si jiba dinji ga wirgi do yidaw duba di mai da e adelin la dinji le si a to doji daw dal be wiri yeto da e adelin la be wiri le si jengle ba si dan ni be bai din ba shi ne biwa ne no mam to mu da low ba
0: be ne gi tu gi sine le woli bu adelin ba e gi nanje morle ga de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba ko adelin je godo bale din ne do bar ko adelin je kula kunda akunda
1: nda kor kula go sma dia
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: bango
1: da tan bai bane
0: adelin gun nai kara bag nai no le sa e ka wa don gun din aka nda in akuba larjue naba magmis nele mamge tanje kunda man kamaili
1: iya tade jochi biwa
0: hai ma tade jol banbe ha mama tadi jo bal bula mama tadi ya bida da in yakuba lardongon de nel mag mama cheno le yakuba biba wono da ne jigin ya didile da da ni jinyo
1: do tugun do no le kulugi ya wa o chen adu kuduma din ya le igan le gesegin na igisa gi 500 mil le ya ya wangaji tanga
0: ah e kula kuba bo e igun le da kulo si jin nan jile dare ngonne ka adeline de kel si jin ida ar la dol ngonne to la le ngokoma le ala due to la de adeline de kel jin ya bibo da de da mama sa le modda ma ko da google si ya da di wabi da
1: adeline ar kinu ama mare mare de da adeline targi jaw turan le fo kare e kulu o ara ni bi adu maji da kaukula adeline Arkinu, Adeline, what is it? You let go, what you call me, Michelle, what it time, Jig Charby.
2: Yo, Baba,
1: what is that, Nebe?
0: Gunumanji, about to the glass veneta.
1: Ah, voilà.
0: Il est aussi de Patama.
1: Aha, il est, c'est de l'élea, on j'ai dit, madame, j'ai bien nota. Riad Nale?
2: Eh, Arsène Léa, mon
1: Baba, voilà, Riad, il est libano.
0: Ah?
2: Arsène Baturiala, nana.
0: Arsène Badire. Eh, out of la majeta.
2: Eh len don le aw an moto je
0: ta ma dan ni je biram je goto moto ba to di mai gi mai ni je mor le da akout vevir je akout camion je ko bunda ro la pala je ni je biwa moto ba an di da karwa sa tole ba o panelwa
1: i abadur bali
0: ah
1: du bari da absen absen nan bo lan je da theater ji to ga nun put ji mi je bi absen ba di do wale bitin tele da bon do
2: to absen el babur ya da absen
1: Kasen. Ni ya kara lalwa.
0: Kasen.
2: Arsen nana.
0: Ni lisi
1: senga je basi. Ngani de ya kana. Jinle kan si jinle ajo tare ba.
0: Adeline.
2: Yo.
0: Male ma kule kai o. Ile nai kara ba ji si jinde. Ito nai da lundul ba jodul jodulo. Ito kara I ga ito kam si jinde jodulo kara. O yale.
2: Namu.
0: Akula doy nangul ba. Ta ja kule ni la ko kula. Arsen na kasen le. Au kule kara ko akusun be na. Tu ma mis ne da ma yam chugo konje du ma pulai jedine jeglu baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag mis ne le ma yam kudu lar dole
1: ka eni to yi ngai pare wo metale la do ba ya iba de ko ba wa
0: a did lar da a did lar go to retrait de baba lele mpa
1: aha ira tar mai bano
0: o ya la retrait de baba le asa gis na I say sa be ba is ne ma kala ku usal a did ba male adidu jambal jele adidu jambal ki dogire mi jebe parce male na dile mai gido bare na good le odam moda gelta jambal ga yeg digdig no le e ba mama musa to goleg boy no le e ba jila tamada to majira mama musa da na ine e punch be ngam ko
2: no na ne jigi tura jila ine le e ai moto ta bali akin
0: da ma tura ne jele ba ngo kwang karale e ya ta dene ne da ba jinja ka rugul dane lebe la do yile jata dane kan ji guyi lo
2: kai
0: nga ba mamis ne ka kul magna ida ga nol
1: ehn
0: ngno le manja se ne ka ru karde ba dobar konjele akunda bo e karse nu nali akunda dobar konjele oya nga bu yi oto kula gi nya ba junda do yida ne gno le akula do yi nangel ba ndo kredit kul ma e gi etajuni nu no ba de tai ba jeng ba mana jeli awan di moto
1: Voilà, j'ai l'air. J'ai tabi ya. Mais il y a la douze en vende en doodle.
0: Dolba.
1: Hein? Douze en vende en doodle vada. Il est n'est pas il y a la dali caramai. Pet perba. J'ai goûté down et d'up no goody. Boka il est n'est le beau tujida. Deka d'up no goody. At no ding is the cassal. Ne cassal. Dundokar wingund in the cassal. Donc, male kubu kulada pedli. Doale. ba bobi jele dey bele tu ya dak debon da wala wala tu gadi lu bisi je sud voyage kara kure de sirito akure tel kaud la akula tu tu bobi da de beniji da kibe de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
0: eto wala eto burba ta de ne biwa
1: na wala pa ja o to gi abade ta de ne jawala ro
0: jawala da mai o to gi abade
1: ko
0: eto buru
2: Baba sensi nana tajigi turaje tuneli kai iradi bibar doga uri romdi ada ne jeli aidi dije nyana geje mangje bu jampal gute na utu ban bu bishi je bu ne jeli aigi geje nili aba ra rasa ngumista sigma buka kari dokul gere romdal asa arsen lumale yang ingo tar beyato isengje ipaje na ne jeli wana kinga daba na rene wana na
0: targa uchura nili di kujiba wiyan dosi di se iigi to kangkang isima upasi je batar
1: ya rai ngode ya rai ngode ya nji uda karba usi kobini ba wakulu usi je
0: ni
2: kar aru wula iya wa wula buga ta sid kai babe ya bani wanda kai to kula
3: ya ba unewa ah jim tar ngunele kora uryanga wa ngunele kora uryanga ba Adeline
2: hai Rosalie
3: yali ngon
2: to banwa buga
3: ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban mane
2: kai gokom to kula ya mare engima odnele to ibuga biba ma unjadne
3: ribara ne
2: kai nga itale si den si arsen ne olva mama ingwa targu dom kulu tulu kara da ba woni wangu
3: sen si arsen gi bara ne to
2: nga tale ne le si den doglin dojele kana geri baba baba bogne den si nana de inga ki si si baya kula dang ka nana da kul gudia si baya te de unda ta kai ta nana i ne je na uge je jambal gi te na u di ngub gubu gole je gi e na baba na kunda
3: jambal
2: do bagli mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona numa
3: arsenda ta hotel bi
2: no kulna kuga bi wagnele marane bano to male mo bugato do ya de romdu to darabi yakar do le atel tel ba arsen gine bampana wo yu ato sodu ato wa tel turane je dare tu kidra sa ma bele arsen le ya bamba wo umno
3: ile to mbele igria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai dai na yi arsen garten arsen le ga gu kapo te ya ne ne akinga gu slera ba jamal ba lan so ndogra ba do se dot bana jamal ma mure do de mang nga mai to mpo ba do de jamal ba ma thai ne la
2: amur le to avug lo ali am ge do mai ndum ban le ada ban bi
3: ha gu thwa le to thai du amur ba na to avug le mi ya to avug le gri ya
2: nam ban le ya
3: kari sang ga gu ma ji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ki jabal so akine rabari taine
2: akai ngodli ha
3: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arngkat ga de ma taiba badela da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba ki ga jamal ba so bari ataine li sa hot selbi ma to no muli yala
2: adi ma ka u do ad no li ma ka kulanga to ban kula kai ngoda ku ndarwa benili ya boli to gro ni gim dali na de dine je jite noli lardenele do gando karaba tuole akarde sen akara karde ada kai baba din sen anada je exagere maroi nego mara kul migral da da ite graga bi bano la mama continue sen do arsen dile kuba
3: ma je continue ke mi kede ya he he arsen gu moruma guso magum rane parje ba arsen tata mari arsen da mar dom buga dom ta sam pada tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de na maragi tayi jamal nola arsan wallahi arsan mai gusto tayne da manum to mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
2: cheri
4: oui ma cheri
2: hay ar kai ne yawa
4: ne mama da bana
2: iya ombele ma to ban gu ban biya
4: nga da ban ma kimi dan donya bi radi bara ne mama
2: Taguma mulai ne da urun bi ya mulai ne tagu baba den se nananji pasi sine no le ba
4: no mo taidu
2: ile ide wo so be si den jawala le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da de sine le de nana den se baba jinga na da na kami de mo du mulai kalan kalan ya kam de mulai togu de ile na kona nu ma gu jongu ne karat le aku galar dot le de ne la ba baba ah
4: baba le ngo ko ingi jawna makuba
2: gitin le kara ile kara baba ta dene uga larel bida iya ku galare bat to gata male ban ba baba le kana la retraite le ne gbal kara le aku ga bat
4: munda
2: ba dobar mama le kara mayam to dene se karum ba misne da lar gnole ile aru ku ga dane dobar le mama
4: so
2: ba nana kara ne le nagi jampal jemi baba baka nigi hunda jemi bi dane je gitinde kara da ba ta mandle bi batin
4: babalo guma arsen ele aba no ase kala si patunga se gese nebi
2: mun suite lamba pa bida to kedrenya
4: bi maji amu tai di ashiri bogu ne gimi zinele karo osumle osumbai
2: biya
4: mo mila tarnele
2: mo mila mbai mo ko mi gurgau to gi ya sanga tare tam di
4: ma go bog ne misinele iya yi ne di deb karim gi ala orda dai di bane
2: ai apa lo ba wi ka mo
4: usu ne je to gi di de jinole ma kundarom
2: biya
4: ma arsen gi misinele mi gei bam tel mi gei
2: mo ko mi gurgau to gi gi mi abu
4: ngodle mo ma mai tarnole dom ya bisila godo kene tu mbatale andi targi dangel ba me non la retraite bo la ibo do pale i jogro do del
2: beya
4: malem to do jong ma misne bog ne gimi geigimi geig my god mari mta pare de gum tos de mom na dele mom bayi
2: beya
4: nja de karim da grande na i ga unya buga de buga nga unya mu ine to imaga na da ibana i das pe tunja njir kolo abe tam ge koy kunday mborum de kardo osmana may i jogro yeng nolba mais do karais no gralum ge sur ge grenole
2: grand
4: ge grand ge skolwa
2: and a lot say kare inga baba se kai
4: ba no ba to do ge a de sa ja resoudre problème no don i jogro yel ya tela ka obe mais en gnya mam dal kulu i ta gusku 5 jimdinele awunda di ima arbaba on bad mbaba
2: madia
4: engnele awnar onkule ipana sey tadu gogru lale om kare da is nji targu dangel targu dulay lay de ulam moya mais asa gnele ma dani dawdu da mama continue ma kinga grand judesco ka ja résoudre problème le mare wala i jogro yel baba cheri
2: ma jogro mo
4: ba i on doy tar pel pel gawne mane ma kenkar je puk je je urje be da de kuni kaw dar di kama i jogro yel ma makaw do grand judesco du
2: ma di adam akul ma tel kaw be ra ima je kar baba je le bata
4: i jogro yel cheri
2: ala se
4: ma de ra ja kingana bi ba
2: oyo
4: ok merci
2: ah o agradi di grand judesco le maybe
4: bia bia koko koko Coco.
5: Oui.
4: Hi, grand Jugasco.
5: Hi, Arsène.
4: Oh.
5: Ah, banouan, Djibou.
4: Madia grand.
5: Hi. Abonne, il y a dit d'homme de la ou pas d'homme poussiné là.
4: Grand.
5: Eh.
4: Il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme, il y a un homme.
5: Ah, ben, il y a un homme.
4: Il y a un homme, allez.
5: Mais Isra, on t'a foutu dans le
4: bas. Abana grand.
5: Ah, Madia petit.
4: Do Djou Mare.
5: Madia.
4: N'jamena le va te tard, ba Djou Duba ou non.
5: Aïe, n'jamena le, il y a un homme, il y a un homme. Ah sinon le cara da majele ale.
4: Amena tetadu. O mi tiroi de nole. To dunya ale abana.
5: Ayi ba ba don sinon da ne ma de to wale.
4: Grand.
5: Si si ba yar ta ba ba de la.
4: Madu kulay ma du kulay anji undayel. This girl bolo du banelo. Njawala le male.
5: Njawala.
4: Nga
5: Njawala.
4: Bel sœur le Njawala de la. Da o patare o. Dira ne
5: ba. Tu ko maji.
4: Urumbi o ba.
5: Diba au se mare ba chese donje njawala de njawala ba au sara o kene ka ta denevi igi si ni andogu njeg njawala ba dogu dula ke mungu ko ende ndo mare ba jene ba diba ka se njawala ay ay ya me bula o njawala da
4: dile dine go bodro je bebo
5: hein
4: jin ay bodro le na le si jin ta du ala yi jogre na igi play gi play amule ne je gna je le
5: ulam je go
4: grand
5: ulam ya
4: di dejum
5: hein
4: dobar kongu godonole makunda adumba
5: mama you are say
4: dobar kneje gugodo
5: kongu ndere dere
4: konja wala jelumle gugodo tinle makunda dobar adumba naneje segna ungido bar durbalile jambal jegna taje na mbop mbop mbop mbople mi
5: andaw du gutu ban
4: mi
5: andaw
4: bobeje gubobejele kala tebel yabi la retraite ma de kuba badnda man dogo veste gel so
5: grand il to fonction publique du maïs de loi
4: bino kulu li sa godol bi en go kegi jongu na tete kere go tle na mortene dagara ma kuba tot pat bi shi le jeje go jogo no le na ma de kawso je da ka kawso je
5: Arnanga,
4: Arnanga, ideje kusirigi iya umor kamer jigi bam bam bam bam batle ile ile to play
5: beti onye kusirigi la nangel ba le modi modi kusirigi onye la nal ba da
4: ogun india ya ile bi axe se ase din se saint josele
5: ne jigi no le petit ankenel
4: modi jigi kenel
5: ngai ankenel doa kundu shi da ar nangni le le yigi de ngi ale ar nangken
4: bon ba
5: doa ka tu shi kute
4: da na inspiration inspiration le ko grand judesco
5: inspiration ba kire ka do ngondo ba ka kutiri ge tar le yigi de ngi ale akar kenel aka wo nya be ka da ba man tar le yigi ar kenel ne ge na di jigi jawala bo na onje bo jambal bo kata de bo mami jere ba o se gutu ba da ta de ka ku sada ka nani wala aka o sia sedu ku si di ba ka ndo le lugu no
4: oh gracias o
5: au ti la le ko dom go orga ma ka ma ge dai ma ge lasi ka di ta kanji me yi
4: na gra gra gra armay wayel ba armay wayel
5: way dunia de beta maji tarli pale muya
4: armay
5: ma kari de nga ma kari de ma orienté le tarli
4: tarli gra pa ka jaw ne kire ba ne ya kinga me ko dom de na ada dibo ara ile ba play ba mam de minga
5: ne play le play kari ngundo je ka go play do dogu play le play kari ar nang ni wala ngundo je ka go play ka sa di yo lo play no a kar nang ni wala ka lo play ka sa di donc maji tarli tourale muya me mara ma itili grab mare mada ma idili parce que malay gertu ma sukura marmdia deu jeno kul mata do jebe makali
4: wala targ grand negno on
5: bay play dile ma passine le do ta dene jegi ta gang ta ngom
4: woyonga
5: a kred kur oya bolay boy ger kur del dale nya ma mag bre ma kinga mumi jeje no le mane je di tura le oya ma bre ba kinga mumi jeje no le ma kinga nya ta le mumi jeje no le ma kunda de plaisir que mare dale ne jele jara bon et
4: iya la mamo
5: sey so bari ma kurde dia ka da dag larli de ana ro deglu e ngi turbali nane de no kulu ma tuji jalu da asale talei patu amonelo
4: gra taliano
5: bo nya be jimdi
4: merci
5: nya be jimbi dali ma ka kinga petile e gnao jira david ma ki david dali
4: david
5: ki ga mwini jejele
4: e kulu bisden ya e kulu play ya to no le
5: bo ma ma bare kemindi ne ya kuba
4: bare cool
5: bizdeya
4: play to give ya to same play ya winga jeje
5: David David bon au inga tamde bene ma ar daw je carrefour gono le mun kam ma prenga ar no ma kuni kashi jaw jo naw je mum shi je no ba ja telbi maji maji bon petit
4: ma
5: ko kinga
4: ma kinga ka jaw da ba ingam sida da kinga na ta
5: tar la wulam no da maji ya
4: be ya
5: okay
0: Alpha ta ban mai isi on jingan do ed ergne wa isi kare on jingan do ban mane wa
6: hi ngali targi dong le targi ile tui chene i tango kar de sabal sabal le ma woni le ingi gunia de le na boje le na dadi ko si aba ma mari to ada iya de tirka ko la bin badi ba
0: nga ele amos du romlem ne nga isi on jingan do le da di doro le nga yakis bi ban man mum si je wa dadi da man to ne mai
7: Nasi lapia bu.
6: Ai debe ku ah lapia.
7: Lapia nde kaije.
6: Lalea.
0: Lalea.
6: Ah. Kami.
7: Ah.
6: Bana.
7: Ah Alphonse.
6: I au nani awa?
7: Ah miss ne ya.
6: Merde.
7: Ah.
6: Dokan kan ne duwe le.
7: Ah aba durbali.
6: Ah.
7: Bana miss ne ya.
6: Ah ma miss ne omle miss bana miss ne. Je no met ve miss no.
7: Ah wai moui ya.
6: Moui bira rom de lumia.
7: Ah jusque de kere.
6: Ah.
5: Bo. Ah. Bo. Ma si baba.
6: Ah lalea.
5: Se sa de na doa.
6: Ah.
5: Ma si baba.
6: Bonum to bana. Ito ba
5: non to la mali
7: maji dena dremba kinga simba tar wi ula ingon sik denara winga bu konsile nda do ya do nim pata jene be na ingon go konsile ka ula si tar le kame do ya nda niki de jile banya
6: hai
7: de jenya
6: di
7: jamal de mi wo kunda ji wo besse ji wo ne jegi de jile nya
6: dabi
7: bugnele da tana la dida kusa nang yo negi de jene ma dan duk se larba ne lo la negi de jene le aka kuje ngon sile na moda e kulu problem to se gola dide gudu jo di jo na akuji de wa kuji ngon kulu de gara albida de na da karsi kanar di jo tur jama de mi nda da karsi kanal di kanar di jo kunda to la da karsi bishi di jo to eban pa dari kula si pasi na kuje njemuri ba karsi kudigera la yaba dari kula si pasi nje kideje le ya atorde cha
8: David
7: suka karojo nje kideje le na
8: David
9: ide kai ne si jen bangun ma ba
8: yin ba de joba ne da e patada an go kwale yila kene
9: to ta ma lagu pa ali odi ta mi koma yila do ma do ba
7: ta mi ko ta gi ne gi de
9: ma ne bi da to mi kai ne gudu
7: ne de jile de de nyanda e ba mi karsi akord cha se parce ne ma ne gad ba ne da akord cha ngun le do gurel na yam kir ne pa ne na ku yinge mo na ne ku du gurel la
10: no
7: sko apa
10: no je bon arde monsieur to long to targu
8: to tar pale ya
10: koro togo na je gut le bay di ada ko jingon go match ya bo le ko go man le ko sin gerje ko ada ko jine match bo tiaba la pad ba wala pa ngon match ba ku la ba pa ko jine gut gur kan gere wala e wongol le me miendel ba di da de om je monsieur jeb jeb do mang mi sin
8: ale ba ni
10: ma ba ne minga si bo ne le nengi turaje tu no le
8: gi ibole tarom gan tay del ba gi tu bin david digis ne le guma gum gere mai ne le man yan da dale lo yoru ba yan ko ne usalo
10: me bo ile to dogu se yawa dale ga unda lo yudle ni ba wo shine kara do dale ga ga unda lo yudu meme le to ne kura mari
8: di docteur ba o me o me guru
10: engi ne lem gir kemel ba
9: mada ne le da bi dale to mio logen arkane ba o me rongon du bana se din je me da kun gunu majelle iba wo se
10: to na o jele a to na o ja
9: ba ba da si tel passe no du tambal l'album patabi
7: ama durvali tambal l'album kamba wo de lemda nek to ndade jisko ila tare ken ndade da ka kara wo sura
8: biya parce que biya me da uti me kon da uti me kon ba
10: me a ti me kon gel ba parce que mal to ta tale en palace kila ila tar koro me mam tol chaya ba ne dale bo ne je tu gde jijele en ma kula ba ne ma karsia me baba kama karsi ne le passe ma diji toto l'armement le tu a tu amerique nu da mula filme ne mula ne Ameri mba kare dam la le da dura pa daro mangu bura eba oba desi. La le bi da le, ma ya mundu mari, da kari yi bo, ma yi abato bo, ngonje le se.
8: Iya tar le ba wo, ma ya misi.
10: Iya tonje kujungon le se. A ene.
9: Ma mtu nane jiru.
7: Nane jiru esino.
10: Aba dur ba desi. Nane jiru iya udura mba patar nil ba bi bo.
9: Ma kulei.
10: Nane jiru
9: iya pa. Lar dongo ko ma le du ba de gese na ida. Bwe ne gine lar na komi nane. Iye ma kure kare lar dongo.
8: Na iyo ugu se to dada bi wa bo. Gu se gina ari ki Ameri wa jisi ne.
9: Iyo ugu se
10: da mama kulasi. Kare maru kure to Ameri dale. Mama kulasi hiyam ne mula sino dale. Unji jia ta do da maka upa. Ce male made ndenjeli tugi gele makad
8: maji ja kawji
10: ma gulu erba le ma amerika da ma daru ne ma kawji
8: amadu ayi ma bo amadu balle ishi dege bi aduba gusili na dikin amerika wa are din da kawda jisili duni da aja ko targija kala
9: male ma ba kon tarlum kara ma po kon tarlum kara jisni da do ma da da kawdu
7: ipa
9: ba kon tol bu ba tol ba
7: akuba ba tol
9: mula sima si yo
10: ba
7: ba tol
10: David
9: akinja kawu ma nigno ni
10: ibe mula ngole mula jawala
7: ajaw ma na di di
9: David nya ma
8: mula abilo le
10: jawala ba jawala
9: inja udi inji tamja me nino la daji adaji
8: mo bo
9: oh
8: u target David pani le an ponja ji bo bisi ji di kosong ji ba na di wali tam puji ba wala chinwa
9: ngon gde de
8: ha
9: ji di kawsi laudu gu ko jolewa
8: me mali nega am togumle ngokwale gnje sapole wulana ewe ka wula sapole american gusle ki america wada wo targ mai bane
9: tar ngon le bane do kame arbane
8: wala na ja gina de se tadi ba ndona datile pabi wa
9: ja gurde no bi
8: wiyo
11: wala e bato kagmile ga konsi je ga troupe théâtrale cargos ge oje sangwe kwa akre technicien siga karane de se mamat nour de jo disi nongo machine de dem bot mamad akujerin dusi mendo jegran ma jukundule kinga usita dandu balam telum ga isgo kanje kilamia termule de neje

0: 样的哪里回来把你那样的哪里买哪里的老妈买个的出去外头买买走我找我的人啊我的人的妈的人把他我的妈不养的我的婆叫妈开我婆比你不过的帮助买白那样的来意买白那样的来啦买地用来用多玩的要路买白那样的来的来买个来样家不必要家去
1: yo susede jonge ne wasla boyma gurgo chin darjo dai gwadi ma wasla ma tawse be haime ki sima cho sugi adai naw ma wese de samdim ka sendi naw ma ano tay ki chima ha jong bili gi ma kundul ma koni ni jong ren ti bang jar je pae ga jong jong la la ma ana dun wa gi miden ga mutan na daw song do na ngin adai tay senti wer naw ma wale taw go naw ma walti bo ga bili gi ma kunduli ka yu wa mi den no jar ma ga je o pae je gi to barani ndakano hay bot fara fiir bo ti ma kayar git bang jege nila ina en lamno ada tingil ma sen la sar bo ti jore ko ti yak man den klum kayla dai wan wan woni tat tat tat tat ni ndakano gouvernement jor ma ga do jonem no di ndakano jar ma yu ko wokom den mo kolay gano sar ya med ke gi bil programme bonni lay ada sar bo warin ti pa ga jar ma kay ngom na ti bang sulaima kay no ni ndakano Sulaima ka kallem no ni ndakano du jarma jepai yukumba haikal wo mentale ma kail sending ma baran laim no akai sar yang doga ma yi angre doga no ma yi firma kano sar jong jong rupai ndi bim bwela imba ma kai dingbu ma kano sar hai sanwe tim la ni ndakano gouvernement musen awe lai blam no amyon tiko di jar jepai walai verga no sirmo si yuwa firma kana da wa sirum sidi wore da kharigi mu hayda ada rigi mu hayda som hono jongor be din do jar ji pay di do baram no dai jar ji pay ji wer fir wo sar sare nin da kano program asan mu kay lamba wer firma kano ja tebere ji ora wer sar sar be to yu walem diano da kano am hayd kal bi program ma ngom na de jongu be am kay la en la ONG glo bebe jovial no ma su mu kay lam no sen yang ko de la ke ti la da la ko mti din ma kanu sara bo suk jar la bo suk jar mu kai kamar ma jak saran din ma kanu na ko we la ko na tin bar ma ka jar entrepreneur la ko ni quartier ma mur salmon ada aw gando tin ma ka sara sai be ma jong do jong ren kai la ma din ma kanu moy chaw tu tu ma ka ma bilim ba nin daga moy ma sen mo kayno am hay ko lang ti ho ka sibe ma ga do daga no moy bo bingo do wore ma nin daga ma bilim ba hare gi nen do wore wer gi num hay sar sar sar sar bi ma kano a mar kanum kayla jang bil be do wor la e ko bingi mo kayno jongo ho lang ho lang la ci bu gayen do man me gala ada tingil ma sen lan so mo hono a je ma ka ko nin jor programme ma sen la professeur repo mbay mbay ak day gano se fermoir mo kay dangemba amadu ma kanu nar biiri womno to ma kana jong wer bar wer wore mar gan mo kay la gen bil ber wor la day a jong ma kanu wotum di tok da ma jar mo kon se billay ha di ma so bingo hurse mi jang no bingo jam ci fin ma tekri jong ni ga day do se nin ta somno ni da kanu programme sar mo kay lamno da ka jar tok tar womno amu ya la waja ne nar biiri wala ni ma ka jong sar mo kay lamba am taybe tibe bi la blamno bo ti yango pin na du wor na en la present manare ma gadi taige de ONG ma gadi l'entrepreneuria développement Khadija Bretil Asabala non ma soum kala se ramoire jaxé ti préma association ben ti quartier ma digal kala no se rase long dou mo kayba se fer wani ndaka wasa bitou mo lané ganon hu yande nané bilig ma faya a rode pay tumor sar ko bangé adaye pay tumor mo kayla no abilig ma faya dentou layba sali yandor namtir nam pai tumur ma sanam kayla hu yang adai ulasma pu yang one sen laka kirdi tumur yang pa sali do na tira hu yang sen go pa adai mo diang boy sulaim no kay di mu ma kanu hay ya tebe re daawri gina de dai wara hu yang mo kay ba adinga lima kanu se long dum denga wasla la qila blam no ama am chawar jar ma sanam mo diang no berga gali di daara gina en la Conseil national ma affaires islamiques ma sir Tchad la nauma su bili ki ma jamena ti mosquée roi Faisal bili ki nyamena ta lamno ayango de John Frigini d'Afrique ma senta la John ta ding ti du bingi prophète Mohammed na en la verga no de ma rapport ferma bing som kaino nauma senu ma kaila se gajar ma pile o fer fer buitu ama amla ko toske mo toso nin ma ano Mohammed ay awiramba ama tamsir hayde bonna en lamno da jingil ma sen la president ma conseil supérieur d'affaires islamiques cheikh abdad daim abdalla usman da long du har do senino ma ano la ko pungi toske ti du bingi prophète Mohammed na en la jore taw do video senino ma kay tu do ran ya wiile dan no sanwe ko yan creo ode abiel mayrene ti cabin technique daw saro mi jakbo jon wanda ti sar lay da jam micro fer war gon na be jon na tiulan kar be lam no jon creo menandi andre susene dai bon bon witungil ti gon na jam ay raba hana we na ton padam no na fer yam le bo foko jon ati de wul sen pa Dosenino do jon bachi yemno wir jon ma hayole ko blam aw mar la il jon mang do benjamin ti primature ma sir Tchad ama ga jon ma kanu pale kisama sen mo kay ci jax se de bang ma se he jax ne kawre ma kanu fianga chambele bileg ma jamena bileg ma fianga chambele bang mutam tiwi se rano tikli ro di wir jon se he jax de ben ndaye bon bon tu ndaye bar sen bu ndob leg ma jamena mangdo benjamin ga urugo chingbo fokod jonga chaw werga ba hanaw ne nat korga hanaw ne naw kainuma anondo jong frigi debe adai do senin ta somno se ma kluse lawe ngay dan di prosper se he jaxdo di jong sen ta la ngel tigon nat jam ba mu hajam ni na ha holan ni na ma da jong seno saiton

Yeah, so ko pele zama ka bi radio chat de so ko pa malan ka je be le maître mai mota fa bo zani mai enter mai la mai enter ba jo mon bang to fa ma fale ma l'alter Cairo ti ti kina mai zama di dana sara carpe brisé ma ro so te jo ma ro ama ba pa gabe ko ne dans l'ambero ama so jo connaissé ne tro mon la ma gne se ba zayan pami ka tuni moy dur bang bang su gonga moy mo do da mun mun za mun mur wala da mata za mun da satarin da bana zaman da mu fani ya amma da ma bi zaman yi ka fa ka ma di mak pa pele me to za biri tire te joko lampagam mi ya wiya te kin zaman yi ka fa ka ma di na sabere mi to za bi von von dan zaman ka para jo cha da pa yani kana ka wal ki pa yani kana la fan kem ba mun mata na me baya ya ba jola na ga de fan na ga de te no technicien ba yuro fara.

Yo, chocham jaman minute, jaman ete tel nama bafa kama dine pichil kato tanani labzaye ko gugu te kino wama gale te kino dwama dina ful mumbare. Izama kapera jo chat bay marsema ako yino vien tanayi ya bajola tukba mefak pelin yon ko ane dan lang nega ka bay jing ba yoya. Go vien tanayi te da yar jon te no te ma kinyen fali bu bachel na ga jon dika fak ma pou mwye bisane bo je te a jon dana jama tukwa mabu je fin me mo pa mo nag nyo e zar chom samedi fak da bi yama dina kundul ko da gi jon te gin ba in bu ba she yama shi jo nor gwan jama gwar tri ya ga de jama gwa na jama sai ah mi so shi jo nor gwan jama sai ka in fali bu mai na ga jon dika fare ma na lufa pam pu mashi bu sane mana yi zana far bu cham cham puli ke ya la ne ki ko da ma bu mo ma dina projet agro business production to bon fali fo pam pu de ma agri de ma dina maji ma gloire ko fa a fa pa sa zana ka na da fali yabe murcum ta nan biwo choyi mar kun ga ga da an yi zaman ni nan ta fa ban karta nan yi wa ga zama su yana yala mun ba ba mutum bilan ka zama kem na fa mai kin mu ga ba mu ta fi van mu jon na ga lo fere ma gun yo o yan je ma dine globe bebe jovial globe bebe jovial te kina maison ma entrepreneur ma ma dine darivan ga ko da tum samedi fakon jamena yowo dans la conférence de bas ka ka fak da be madine musal ko makalpel be mali a che maman epanoa bebe man be jamsu te da be na mali ma mufar be tala ko yela ko gro be mali a ye docteur professeur riopo mbay bambay yo ako ye kalpar ba ka fa na bo mai mo ju bo mo dan na fali bo mai mo ya ni bili ha ka bian ni ko afika mari ko fale mata pulum pulum pulum pulum pulum bo kana ka ba zo na ko gor bo ma su de ka ma be ka ya ma na ma lan yu bo fin ma ye da na gnyo fin ha bo gamno cham da su ya ban su ya ba so je mi wa bo pi ba wala mo bo wa ba kan ko ma kin ma giya ma ro ma gam ko yon ko pa cho ma kya ma de ma so zo ma so on veji aba sa ya ba de pram no ma ka be ya ne o do mo ita fo en professeur ma dina bamba yo kam mo ma le forma to pulum pulum da ga bil bo mo ha ma bian ra no ma wo yela ya pa swai ko ma ki kin be ne san wi to ne san tu mi ne san tu mi jo vara vara vara vara ma wo be a su fu ni a su fu bale ko kam ma wo la ve la ma bian be la ga ya pa swai gonga mi ve a fi na bu ma to pulum pulum pulum pulum malwa ko lebo abajol pujil bano yo maro dan bu fa bambay bu fa kade ya president ma wo ma ma ma woni madina kadija betel asabala ma fa ko madina fa ya fa pam pu mazab pa ta gbel madina digel fa bu tushu parusement pa na ma fa bu tushu na bu mai mo jong bu fa ko ya madina fa yi mo sha fa bo yi mo sha wa bo ko afa madu wa fa fa ren za zan jibla police fo fa mai zan ki mo ka ra bo bar dol bno yi shebe ko na yi wo be abu gamno cham jardin jama jama ren te teren mai yi mo chaque so ma tuf dagbe ma dina choma dina kirdi ma dagbil jardin kap kap jamana te tilie mai wi ma chaque ba ma le jardin no go ma la dabno je ma la fini dan ma sanga jombo ma regri atu ma gen yin ron shou ma no ba fa ko sanyo ma re bia no ko bu dan aga jombo ma don yi ba ya fa kai gabi lu zabo ko fa san ka go fa lu ma te kin zama kin mo le ba nya ga ba zo zada ma kara ba fu bu ba ka ka ya za ba me mo pe jabe conseil national ma fa re sala me za lu du pe mohamadou yo te shou la re nya ka pe to du pel ka du pel bu ta ba du bu ma di no maulud ma yom fo bu ba je bu fin bu bien mohamed bu bien mohamed yo ya ba jump grand mosquée ma roi faisal fa kan jamina yo pa kapela e ma conseil national des affaires islamiques cheikh abdadaim abdalla awa usman ko di za ji pema don kam fur bu za nana yi ma karbe don fi aka bu afa sai mana ko ba dol pali kan laizan ta fali ba shel mai da mo ga shi mur kristo mur masan mur kristo ta mur kristo be kam mo fa mo yeso kristo mai ma ji per mamadu yo za ma kapera ju chad cho jamma ni minute jamma da pite tel gwa ye babo me ga jin vi ga technicien kam sho ko za la fan kamero fa fala be mesudin fa bu man ki abba yo za ma bi gbara jobi bo mi tabo yo pa pani yo
pep bu fage me popani ko ka garki vina dia mana me tayang garki ne o za u biga po yanto amaria a popano cham je suka ya vina di belan so a ka gabsu mana yi a me tayu va bi ki bada yi un peu telefone mai ro ba bo pa be me di ju me chouchou june ko ba ne o Laurent Patchan me to za u lo bo mo kabo mo fak da bilma dina manjafa be foneo me to za ulbo soko pre yarma non pelba clement amo ka fak yama dina lire ayo papani da madina no da mai lanye ta su prefecture ma gitale ako te metelo bo fano da madina dongali barnabas ta yo gitar koita ave da mai ye kabo bo da bilma dina ah jin berbo mai aye kenen yo monsieur galine drapeau mo bo da bil ate lure da bil ma din jin berbo ah ma me to ba ma fin ge de bene jin berbo me fo ne on quartier ma car din to ge bi ma ngo nga yo de me tanano to za ul bi van van da yo da ma ka pera jo chad me ga jin ki ka technicien ka monsieur cousin les far camera ernest chaka ama directeur eco privé abou dardai pa da pi pa da jama fa ken jama na yo abasaika pa vida mo wuro yi burte gi mo mo mari directeure maki de mo berzano mo be sulay mo yo ka bala mo du burte bro abasaika du le ba majomi am ka fa kya ma dina mo ba mi tum la bu fam no kal da da bil ma dina tuk lale yo ma ka pera jo chat bi le fan camera.

tani radongolde jox la bargo de fi na ga de fi chat nga de vilé na c'est doriam québec en glove don bonoro chape galma yanga lay ken he multa turada chape hen magawi ken gigo galma mulku nga de fili na kayane may la parfaidi fun masana Freddy sumse la regula decline figuriaza agudan de len chati gan gan ni glokam gan min sanwe ko yang creo makudo mahat wulingem abiel berene awa kain sama vedigul ngom yom la ngam na tamde ko fon tolom dan ki ni koman de len la minano tiabru mol ko ronvi lo vendia ki gi de beni ki masan non kafi ki sa tilini vigi fedi ka len asimeno sema lin gan mi ga kain kan bar mi ga humu mon ga ni ga de fantigi non kafi kain an jobbe ma abiel ko fon wul len wul dan dan na moni ana me ka tolom go ga ranul de vi tarklam na kha tarklam ban ko telefon gi ni gum salam na la kha la on kala fayam ngolo a kain sani dang rong go ni dang gram ni ngalang do mala kain ang dang kali dang go in bay dang hay brabir men na dang ga lin fi na kan verenjena le bo kain ang dam noi mai nong di burja mai di turit kain ang khata mi ge sin kala fayam ngolon ga ni ane huma an mi fam nga abiel kan tolom go yo

kiki deben ki masan non kafi kana nkaris ke la barfi nagatma ga dgan tanna aw la barfi nagatma ga dgan dan je unga ini kan ligenti lopta kay lopta gel law gen ke beru ma buri gan wani ma fi nagatna gen gut kuda gal vi zumna gen ku busada gawako gal vi zumna gen ku busada ne guda dalak ni ta da he burta busada birim in chawa dokidi da kan irfani busaka fok fidigo qayn lobnaamne ligayne heburta do data da burta do ya maade fiti loqay soni qayn lobnaam bat qayn samedi kameda qayn lo kundulu awa qayn fituna da alaw ke law beru lamna guri gal fi zoom gayne qayn si kal beru el goyo qayn beru ni si kal goyen gayne qayn min beru lamge madala naqad bi chadi qayn hagat koy buri ngana building wani qayn ke gal fi esa glangzi lamina cha ni si mangut kuri gal fi zoom do ngut do gutige qayn ni si sa fi tuzia e kundulu qayn ali beru lamna qayn ni si kal del zugo yo qayn si dala law man si digalam ngel lalen gomne fi naqad ali bu mi fokma lagina lagay wi guljal de gal fi zoom na le bu sa glangzi lamina cha gut kuri naqad fi gal fi gurjda lu bumge kaf qayni ani si guda li lop qay berol namna legi sama ni silo bola kan kurju dal gana qali yo ke gal fi zumni lentu ay tagmon gan fa ma gut ngolo wa kan na mi ma ngol ma chulo loy fok namna kay ma coordinateur kan mi fok ma projet mi mala agro business kan salam gan la de ku jugina kay ma gan mi dal berol nam gan ni mem ber no wadi kan nga daram kangolo ala kan ni si sangulo na sana cha jala kan ni mina la lentu ay na gadu fe nga agal fi sumnani kan ni si kalbi si ka hay birim nvisia kan hele pella gram vuno mum ga kafe ni ala sumno vay na golo fo kdat fat ko te ni kan lina ani ma gut ngolo bu na ge awa hen dan ga enti ong da ong kan ya sa kan la globe bebe kan globe bebe jovial ile fo ma vi si cholezo ren sala ren en afketu si ren e cholfo ren virtual moani ren yisum gati sali lo bo ren sa gewani ton banga heta da ren do tre kona ren la ren de fitu da ren pour vi samedi kamede kameda ren fitu ken si se ti gan sa jok la bargo ina ren ya si de visa ren cholgen ga mursal he farmo la vi jamentani awa ren kala mani se kam dang tu si de sa jok la bargo en kaini ren si la wen ga ta vi lusana khaen ngat bi lusan ga ni gut ngolo su pe de kai boysa kai si haina cha thai glano na tum don mi ga na je wona fi hai ga tum non ga mi ga a bungor na hai an tum don mi ga ala ga na cho hai puka va wono ga en ti tu cho ga ta dina ga na mi mar ke ba ga mi sam wi hat na ga professeur ga sam dan ga do ku jugi ani an asa ji gan di ga na mi ga de lamon am da ko na nam da la watin ga en gut ngolo ga lima chat ka haina lima na li haina wale bu aina hay glano tum don mi ke kaf ko ene put ngolo aina mdala wa cha da hay na la len na ki doktor yi nga ti lu tu a na ti ko nga a ga tum ga ti mal don fun fa lo mudi me tin ga en ku na foro ku da dram tarian ga ni ka en ti mangan ka am ga ni fe na tum din na mu ala gor magal fe ko dugul nga a na ka tu a ko ni tu a me ne fe ku di ka en nam lawgen ke xanam kayne hen hen man sidara kham dala chat ni se sumon ngol tariya ma gure fituna de gen sar kal del sigo sidala wa chat hayt kayne na kayn la lani kidat liga ta di khana tu la ni fi zo go ngwa chang chang he lima la linga li moy ka ta amiga kaf kayne de la la tu ngol de la masan dala chat hayt la na la tu kayne ana tu go li ma gure tarina wa tu am black di ko nga nak la ni mi fam nga bu nage awa hen tan gaini kain chatara kebe kain actually glow fok ma actually so relaw ke lawne vi lema zoom na le vocal vi kain zoom sa boy sa kain ngal chol fok tuzia kain kalume tele rele bum ga kafe agut kula wol de glow da vi linan ga chadi ala kadija ay kadija kain priti hasaballa kain na isa jox la barkata aqayn ga hay fokh mo visa aqayn gal ma ga digel la aqayn farma ka gla fadirin fi jamena aqayn na ka gal dan wolona la waq lima kun ngala kun ngalis ga ni ga gal ma fayana aqayn lima na laqlaqi ga ni sisa kas gal fayan ga ni lin fi zima sum he mo qayn sum ga ni
ge tumurna yumjan nala kha lehen mana chajan gain kun ngala mun gane na dala fa ya gain titut ngolo kha lima jardin mi ge kaf gain len bula ge kuta gain a fok mana chaje jankir jani mi fam nga awa fat la bara fi na kat kadgan dan non kaf gain ge fok ma choli so ful kat ke fok mi sa sila re na kat ve chat tan na kha ni sila gain ti yulde da yulde tin sila gain gudo fut na fi mama mama di kain ma ngol visa silaran ga sa dafuk sin gana na kain sila yan yulja tiyang udafu no vala mo kain sila namli kain nga ga ya si dangol dani si dafuk sin da silar hea da ta yala ruwa faisal ga farama ngol vi jamin dani kain na ma ngol mga dala uni vi fok nisa silara kaya ful gati fok nam na kaya sam yumala shek abdal abdal daim abdala usuman ga yana mi ful gati ngol ham dala yop kaya mi sa silar nung kavi Rachel here, you'll then have a foot of a Mohammedine, and see a Lalene, Lumgenke, Burda, a Sifarmolos, Dowland, Molon, me, Fama, Bo Nage. How can Fadiwa Kalabarafi, Nagatmaka, Dran Tana, and any job them a Bielga and Glufon Linda, Namoni, Anam, Katuglunga, Kichanul, Tigloran, Farala Nultafi, Avril Samokuna, Milagela, and if each other and Gany. Udana chatlani si sumsa suma sumna kain kain nang vedi lim sangolo lim gayon suma nang masle tam chatan kaini at yee samboy na mi farm nga kain nul natin guys kain mi chatay ang ada chatay hada chatay min suman golda kain mi ginis samboy nong kafe may supete mi shakelin haydam dah kain na chatay fi antoine yosia kain hindi chatay fa nong kafe ngani tiyatay fan tisile abiel gangay nul diglo

kikidebe niki boy nonkafi kai niki sa chat na sa Cameroon na kai sa Chile ni vike humbu na vevedinge de fani tigia kikidebe niki sa kai sgale abeshe kai niki de fani tigia kai de fani to gatame doctor kai ni berso diona de jafta alamo kai de fani to gatame malam su eten wanga e jafta alamo sa jamen dani sa kai sgale abeshe na de fani to gatame professeur Issa Lawge kai ni magdala on vi sa kai masasa galma abeshe non kafi kai niki masasa abeshe na niksa guys gal amjarasi sa guys gal biltini sa umajer yan marki gidi niksa guys gal malak na gal bolo mige kaf ka en gigi de be gigi de be ka niki boy non kafi niki sum masal non kafi ka nol de lina la ka en chat masada ka na la sum san non kafi ka nang vedi budi ngolo mige ngeni nang mai dang haya chat ke avril kuni la wolin zona la chat ka ni na ka suma sama ka na tan na ka dunet kaf ka ni nirfa ni chat ka ni sum dunia da sum san ga hen ga tan ga ni ga ngi gi de be ga ni ga sa kai sa ga a gut ka ya e gromigen burmai di ni ke lam fol ge dona da ku da ni ge kai li ma da nga ni ge kai li ma ya don lo nga ni ge kai se ga sine e kai se ga ra tin ga fun ga ni ge ki gi de be awa kai ni hen ga ra na fat kai nan de fa ni de be di mai fan ga ni ga ta kai li ni fi le kola asia a kai ngi sa la kai ni si ga ni bu za dane wulen kalu da de lak ni le ko chuk do ni ga ni si do breve ale bu do bagin ga ni le kol jam tun ga bur da ra ta kai de de va ka ta va ne ga ta mi su mai si a kai sa ju fe le sa bo le sa fa ka bi si na cha jani a kai gu sa le na kai ka ye na a kai gu se ga ga ta m kru su na ni si na le kolo a fa ma kan munang san fulum wul dan gor ma di ngol no ngai na ngai dom le kolom malam ram go a bur da rot go nam hakato moni kay fa ma su kay mai de ki gi de be ni ki sa hatta no qafi kay ni ki sa la jigala ang se ngai na kay sa hatta sa masana sa se gen no qaf sa kay su le ni be masana a fultu ga tu a fultu ala kay ni le kol fa hin ga di gor no fa hin ga di hin ngor di kay an nay lo fo ko ni mi fam nga akale kol ma cholin so ko ne du mo na ga puru ni an ay su mai na kay ko de to ya tabay baya a kain ala fumlo talam gudugu ngen ngeni a le kursen le kolone mi famma kain gomni vina katma jang kre mai mi famma ki de non kafi kan kalon kalu go jia la para vi nakat nani jambulo ka dom gain mi telem guys kay sum sa gudan de len chosti gan gain ko kam gain mi sanwe ko yang kreo he gudum gain mi abiel ber rene wa kain samangom jam la ngai mai vet na dam bi ko fon to lom tan gini ko man de len la jok la brum de fi gain mi nano cha pur mol kor no vi lo vindia kain ni sa amrge bena dan ka doktor ka far ki gi de belon fle bur ma ka fokan lon par balam kaya abiel kang to lom gang rang lo

Assalamu alaikum na isa kani itemi ndia kakar kala undi studio ndo wadora di chari hakanu kujia norakar kala gitina nwa barangamu nungu sondu tila medine mangi kia nara mamu korona aje litri nasa ina kani higaiya kia hiligara haka dubiki yu haki waraka ya mu ala nangarta waji wakaro lila velle pido jie biyara kamandu nyini kumani achara wakar la velle kiri da sabiso makara ukuru ingi sondu makara ukuyo kiri kamutina na barangamu nungu sondi yu munga da imi uki kete kata ngamaja ngamandu kiri rute ukuru muno nari ya rendu ndiyo mucalalon de cabin technique mom yo ngeke de ki ngaje ga yana ki de ga yo kodi mucalalon de dum lungi changa sangwe ka yang creyo ay ton mucalalon lungi i changa albiel mbayrene da yo ngeda de ki ngaje ko non de cabin technique ga mutra na warnga non sanjo lunga cel micro ga pi warnga non ngo sanjo tlamen de mago ciringa wa ya ibrahim mamat mbomi ga pi galu ga da yo mu koy marga na wa cabin technique gren ko tan non ka sara yimin ki ga kan na ga injire hoddo mu koy mino cabin technique

ajili tirna kya nara masin akan yoga kalkal mu kala loga hagge janor kalkal ligi tirna bar ngam nangu sonde telem yedini muhum alla da dio dai mu kala no mi gogu dai dran ye ce pali yana teli ngaran gite ag fu dongi dai namur hange dai yorna ngangi kede ka dari yudu wam mi gogu nge dai ya ngi ce pani ngaran ye ce pani onde kya nara masin akan gedo wargini sen akan ki onde kya hili garanga halla dai mu kala loyo yo ngi ce pali aji hubu dan na kuma yara akundu li ce pani ye ce pali yo ya jega ikam nar mahalla mi gogu bala de gangi kullu bala ngana ngere nge kede ka da andra dan ngro ngam no akola liyo o gede worgini haga dubuki haga rak gede worgini haga dubuki fiak yo halnge dayi duga mi go bla de gari yen ki de ngarande kal kal liyo nge dayi hal ye cepedi ga yata ka kar ngarande nge kede kada dayi aje yor dayi dingi aka yan halnge dayi yedi daraja ngar so yer dayi yonga so halnge dayi mi go hili gadan yo aja ranke cela gre ke ni dinga dayi ran yaka yo yaka di kada mi go nge aje ga yal hamle ga chobona ngadan yo mi go nge dayi fodongo hokuma yo mi go nge kede nge yikol ga dayi yedu warana ni kidan yo mi go nge yedu warana fodo en ni guro yer dingi kede kada yanga yo yale je ga dai nanga ngi ata yo da yaka jinge kede kada aga fudong da yam dai dinga namur ga dai andra do da ya bla de ganga nanga ngi kolal ngi mi ngi dai yan ki danga dan suyer dingi re ngi kede kada yanga so hal nga dai yedu ga da na yu hal ngi dibel nga dai dram ro dingi kede kada nga wan nga herer nanga ngi dran yaw do ni kol ga dai jug yanar kida gre lunga kul ko dana ter nga dan yo dan do korona de na kam nanga kede kada ke dinga dran ya je yan yo dinga ra ya dinga hal nga yan nga dan nanga ngi tai gre yan nga aja na mi go ke cela yo nga dai dingi yan ma lungi chana ga dai lungi chana maji magul war yo nga dai ya che dai hal na che pani dai dran ya che pali yo ka kare dai ata ge yu nga dai bilindo yo mu yu nga yan ari kide nga mi go nga dai kul ga yan kide so nga yan na eri kide daraja su yu fo yo dai yo go yir war na kal kal nga dai dran go yan kide nga ran dang la yo nga dai dingi dan mona cha ga on da ka wi anaga furong da idrania je chepoliyo yego abara gitenge de dani mo koy mawno migo on jengi charanga dainamuru gi charanga gulo bebe jovial ngeyo migo ngede nga dainamuru gi migo entrepreneur ngey ya duwa migo ngi charanga dari van yo yo da idrana kiyo dai juro ro da idrango haji hebudere chepoli ga yan chobona ngara ndum gitenge ya tada wa menangi kere kada gere awund fada wudumung da ya migo entrepreneur ya awund mursal yenge da ya cepel ningi aje ga yakayo yakam narama hallama manna nukta getelong mannang dran yakayo yakaye manarama hallama ya inga wulinga nama da ide ko de janda kecela ga de lunga nang dan go nawi go ne janda nga yenge da keni ga da dran ya juga yakam nan de jew yi kono da ya inga halla da namur go manarama hallama manarama ngirim ben tugun yo da tam dingala nga de janda hoy gar nga de dam nge do kulanga fad gro wali do wiro hoy gade da yo ngi dinga namur lungi chana professeur rew rewpo mbai yo inge da ye di ngan ge dan go na caga wonde kawli nganyo a cena ille kumbu ben hamni kumbu ngala mugro da inkrimio de ma tugunyo sangu wali duinga do wir ke cela ga de yo inge da di ngan go wan ga da ya kullu lugu logo tar dumu ga dan go na caga wonde kawli ngana go do ngada ina murugu da yenire da inen la fayo gre yo go do cegni wonde kawli nganyo a cena da ye kumbu da ida na mung di benti muhiman di kumbu ngala go kumbu da kam ni jagu da ya na ta dono go da inruwa man ngana inga da inga mga inga mga kere tuun ngi kulio da iya iya ranka chalanga da idrango da iya kida nga ranka kere karago yandu hui garan uli ngana ngu da idrango hau ingan huiru menair ndi huiru hui gan gonga da ina uinga danu wani janda nga ya ingan ma da inga uro da wini nga uya inga da idi nga danu wana chaga wanda fikir ngana ga ufuro nga da iya cepeli nga ranka dranga yandia cepeli kaya kamen nga dani yoyo ngere dani yomu koi maono handuro yi mkola agarno ngirim nga da ina muru gadiya mga presidan denga ngaram nga yukul nga ija inga da iya yan kira nga ranka kere kara hal nga enni erni kida daraja ngaram go fo yoyo han ngai dran yol go fo ngirim gi cara kadija bredil hasaballa yo dai ikuru awu ndo chomno ngadan dum nge dai yam naram la fo association ngaram ngai dran ye jepo ya je pele kurtu digel yo dai dingi deda chagu awu ndo 8e arrondissement yo dai chagu ngi hali da chagu do chona awu dum ngadan go na magan ham yo nge kede kada a waray re wonde berni dum gre dai yan alla ga na magan ham mi go faya yo dai ye chagu ni awu ndo kawli ngadam kadija bredil hasaballa yo dai dingi ha de da chagyo de chono dai ya wonde fa yo di ko tangi kede kada nani dai zarjeng wana dai dan manga akulanga dai ya migongi kede kada ya nagar foide nge dai dan manga na kal dingi kede nge machan na gwa dibino nge dai migo yam ngani jarande ke chala yo ho gira dai zarjeng kede akan tolor yo ngai wo nama akan tolor tolor yo ngai wo nama na chinam a fa dam go dai dan manga akul bla singi chan ga gredi nga akul ga dai dran yu ngen ho gira zarjeng kede akan ha ga yu arak yo go dan go wo ke nam ganan tarfar jow yenge dai dingi dewa ta gam ndo kawlinga da aga fodong chobona garan yaje e chepali yo
kire yoy go day mo ko mon robul ni yoy day mi gongu kulle ngay dara ngoy duga mi gongu charangal lejina islamia ngay kulle ngay day jamay adin ngay dara mo ngi dingi kete kada ngi jey yan yo chamona ngadan yo day yan ya balle shay ya ga man nar mahallama day dan mo ngi ngumuri ngay charangal ngumuri mawlud ngay day dan mo ngi day lu nga mo ngi day dan mo ngi nebi nga mo ben dum mon ngay chanaga day ya nebi muhammad sallallahu alaihi wasallam yo a wonda dan dan la dum yo yo ya jey ga day dara ngoy chepeli ga day ngumuri ngada ni choro yalla yagaw nga day dan mangu dan dan nga day mu channa go ruwa faisal yo day mi ko lejina islamiyan ge kire kara lunga kullu ashak abdallah hamid abdallah usman day dan mangu kullu day dumon yo day dan nga day na ce yugo mi ngi kire kara yo ngayo ya kam nar mahalla ma dingi kede foro ngay namur go fodo ngay din ndo sodo xomon man na tegri kalkalia gawata oper kalkalia gere ndo sogdo day yoy nga day dingi na tagi ga kulle de gere lungu detay ya gaju no dayran nga lungu dan mo nga kulle lugu lejina islam ya nga mo chadio dan mo nga dumon ga day ya dan mo nga na jegre chobno nan ga mi ngi kede kada nga ya jay ton gre day ya ngumuri yo day ya gaw kida hangaran ngay namur go dan mo nga day yim ngay day dan mo nga lugu dum nga kulle debi nga mo day debi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya day ya nga ya ga war qur'an dio rewati war nga mo sandu dara men ni mangi kan haram sayna kan ya gay ki ahili raga dum ki ya raka na no bal gam ko melona kabinda technique len tanu ma kaza day ni bindiki ga kan gurum ko mono kabinda technique.

dai mo koy wana robelin chabga bar ngam ngam zan yi tan stan du tan me dini manawna bal tak tak da video kuma nan ngin de wasa kan yi temin jaga kar kan muro kan ar mo sai nakani hinji ke wa hidi garam rum koy mu kala ko robelin allah ili terna ide wa ngai talaga murum koy mu kala ko e piro di biara kuma ndongen kuma ne chalo rangar mu koy mu kala ko wala kuma ndongen kuma ne chere ndanga ara kuma ne on dum nga yeduno gira dai piro man no man ro yi gam no ara kuma ndu ra chundi an herngen kuma ne awno ara kuma ne dai lungwe dai dan mo ping han wuro dibel ndo so do dibel herngen a chu gudi kuma ne andane hugi re dai ya mai kolungu dai ga mai gam na dana voltel ga gam na yele gu yo inge dai dinga wo chalu che ngene ma re wate dai hala dadio wate inde ma chapal na kulinga mno wa murum ko mi kala ko re mi on dana yandi ki dere gite ga wa mo yu ngra dan yo dran do kro aria mi on kolon de kapin tegnia ja yanki dere gite am chal technicien do gi changa san mi ka yan kre ay ton ma chal kulingi changa abiel mbere ni tran ki mi ga dai kulga yandi ki dere gite dai lungu sondu nata ga bar ngum tanam yedene mi yoga nario kuruma are rende gi changa tilem guys mungi na kana ga chiri ga wai ibrahim mamma tambu mi na kana goy gire ingo cha ga muga da wiye ille kuma nan ho ba sa ka ni gite min di ha ga kalkan moro la velle biru yewi mo ko mu kala ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

tempan mana no wap. Dui yangolo ni lo ni tioka. Nere changlang koromar. Panang miti ngayami elindi ngay. Yake tuni yarasugan nana. Kulumha ma maya daka. Nere tuni yarasugan naba.